0: sani e porto pure lungo do abeme figuge hafe iwa. Ia e popo whakarot mo whakalao, whare I whakaako mo noi re lei, tonga e rea hiwa whaiwa wa mea na whatonga ba mena hi ngau mo ke ke pe. Ko FM kahanoa whaapoi nyo noi e o kalani pe whanunga tonu ngi maman lahi e planetaudio.org.nz. Iai haa lau pe whakaukau rotonga polo kalama, tāma I ke noa hiwa wartaha nima wartaha no noa.
1: Kapag maringgiti na nandambul. Mindo pagrarong maya na vea kabin lutu lewe na ono na station yung o na tuwasay baba po hindi ono FM. Endorong odi kina na itulutuku mena kila yung bulong-bulo binagat kina na yung ono. Nabi matanggali mati vitovi na kenrita tarovi kaino pa kukoyang yung bulong-bulo binagat kina. Na prokaramu nimbula na tuwasay baba po hindi ono FM na vea kabin lutu lewe. Pero talang anyo kuni warorong na website www.planetaudio.org.nz. Doon ay tonga bambamba na program ni Bula.